0: project sa kapag na tanda ako report niya mga naaga sa kung mga narakan ng anak niya.
1: Mudah-mudahan juga lakas tarak dirinya juga. Bound.